na mukuhu ayon sama. Atum ni adoye ayon sama ebradi. Ebradi ma yembreyi enyo kwata. Osu ahime kono kaiye. Ma isu kwa.